0: 101.9 FM, Peace of a Dove.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko n bire fun gba gogo akonse gogi bile ba gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo kuria ba duro to ti o si ma sise akori lodo lulufe re iwe atego la fi pelu re ajo nada ki fonte lugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me.
3: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba ti lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kun si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se ko ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de orun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wipe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ileise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
4: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni o bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti bebe lo leyin atun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun eyin mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK o ma pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun won gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigba ti mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma ti mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san owo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba ma gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi wo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade afani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
3: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
5: ile ise wa wa ni Exodus filling station lanojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyi Quarters Akure ele pe 0707-454-2995
3: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti yan fe lati ni dukia kan abu mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bossi ona na re e tele won CDK ori gba kan na won se
5: ile ise wa wa ni Exodus filling station lanojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyi Quarters Akure ele pe 0707-454-2995

0: gan niyan te ba ti gbo to dupe ladaba oja odun ti bere
1: oja odun ti de adaba gbe
0: kile ntasa kile fe se ma ka ba yin gbe jade lasiko odun yi aspe won ti koje odun de karaja odun kataja odun keji fa odun apolowo oja odun e se mo na o papa ta yori la igba ko se ki se eto oja odun ni classmate to ba de bi ka polowo oja lo radio adaba latasiko yi lo da ipari december gbogbon
2: oya e ma bo wa o
1: repete ni oja odun ti de
0: ti won na ma gbe yin lodun yi o ori eto oja odun la won loja tun ide se ti fe ni meni feji beji feta beta ta je kura won to jora won e ko si wa leka ipolowo oja adaba to wa ni
3: mosilo building legbe a division police station oba deshida road akure
0: ke ni eto oja odun le ti fe polowo odun yi adu jogba jogba aji jota wara wara fun ekunrere alaye e pe karim sori 08030414344
3: grace 08032474686
0: tabi febi sori 08060864428 eto oja odun ni leji wa daba o ti bere
4: eyo yanra oyokun ekitikete emomo ni goroso ekiti ru moleke je bawere ni we lekiti wo fere rule lolo ka muro olorun abolusi dike wo fere television ni o wo fere fan ni o wo fere deep freezer wo fere washing machine wo fere microwave wo fere ro kitchen gas cooker and co eyo abolusi dike eyo wo yo asan die kan de gba ne ele o ele lori wo yo san lososu wo yo san losose ko ati san ore darin a gbe un ko yara wo so ti ye obe no ronu yeyeye lai se ele ni o office re le danko plaza laji losun lado ekiti e o wo oko si o pelu number 07074843351 emi pe le kan si 07074843351 so ti yo yare rule o
5: hello j

malata de o pa ko pe egbogi aje bi don agbanikale lowo igba ko ba le egbogi malata lowo iba de wo ninu ile re ati gba ti mo ti me egbogi malata ni mo ti da o mo ju fun iba malata egbogi iba to di lo pe meja temita ati lo me ran tree ninu iba kan jo.

0: Eka bo pada ori ade kan lorilede Nigeria papa julo oluwo ti lewo oba Abdulrasheed Adewale Akanbi onu ti gboriyin fun are Bola Ahmed Tinubu to nti minister foro ina oba nile yo lasukanmi tebe latari ohun to sapeju gege bi agbendegba leka ina oba lorilede Nigeria ori ade on lo fi oro iwori on sita ninu atejade kan eleyi to fi ta latowo akowe royin re Ali Ibrahim oba Akanbi lo se lalai pe on sakiyesi wipe agbendegba lo ti ba oro ina oba lorilede Nigeria to ti sakiyesi oro ohun leyin igba to pada de sorilede Nigeria leyin isimi olosu kan eleyi to ti lo gba ni ile okere o se lalai pe leyin igba to n ti de si orilede Nigeria papa julo ni ilu Iwo o se lalai pe fodidi ojo meji leyin igba to n ti ile okere de o ri wipe ogun wakati lojojumo lo fi n je gbadun ina oba lorilede Nigeria eleyi to mu adeku ba bo n ti se ma ra disu tele ori ade lo wa fi emi mure han to ri se lalai pe opolopo atoto ti are Bola Ahmed Tinubu ti gbese ohun lo tin se sore bayi bakan na lo tun gboriyin fun minister to ri soro ina oba lorilede Nigeria Olasukanmi Tegbe to ri se lalaye pe awon atuto na ohun lo tin se sore o wa se lalaye pe bi agbende ba tun bo ba eka na oba lorilede Nigeria oni yo ma pe awon oludoko wa ni ati le okere lati le je kun wa segela sorilede Nigeria bagana lo tun wa pe fun igbese loju na ti le je ki won mo segimo awon karamba niyan eleyi to ti jingiri ninu ma ko wo orilede Nigeria je lati ko ta wa yi bagana lo wa kesi gbogbo awon toro kan lati le je ki won fowo soropo pelu atuto eleyi to n lo lowo labe sejoba are Bola Ahmed Tinubu ekunrere royan be ninu we royin punch eleyi to jade laaro ti to ni sebi eni ifa o ba to si bayi ohun lo npe lara mu ohun lo mu ki en to je gomina ipinle Oyo lowolowo bayi to tun je oludije sipo are ninu eto idibo wuwo odun 2027 eleyi to n bo lona ninu egbe oselu APM Seyi Makinde lo ti jeje bayi lati le je ki awon omo Nigeria ki won laju won le o lati yan en ti yoo gbe orilede Nigeria dipo giga lodun 2027 papa julo ninu eto idibo sipo are eleyi to n bo lodun 2027 bakan naa lo wa to se lalaye pe bi omo Nigeria ba le dibo yan gege bi are orilede Nigeria o n se ni leri o to n si jeje lati lo saa kadondo olodun merin lori apere naa bakan naa lo tun wa benu atelu awon kudiekude to n ti awon nkan miran eleyi to sapejuwe re gege bi eto kudie kaato ninu isejoba are Bola Ahmed Tinubu lowo ta wa yi Makinde lo tun wa benu atelu bi owo epo petro bo ti se gbowo lori kakaka lowo ta wa yi lorilede Nigeria oro n lo fi lede lasiko igba to n sagbekale awon igbimo kan eleyi ti o tun je ki nkan tubo fese rinle si papa julo saaju eto ipolongo ibo eleyi ti o waye ni orilede Nigeria papa julo ninu egbe oselu APM o fojo oro lede ni yola nigba to n ba awon ekan toro kan to n ba won se ipade papo gomina ipinle yan lo wa se lalaye pe awon orilede Nigeria ohun lo se wipe awon naa leto si isejoba iakoyawo ati wipe ki isejoba to wa lode bayi ko wa ona abayo si gbogbo ponpona yan eleyi to n koju omo orilede Nigeria o wa se lalaye pe eto idibo gbogbogbo eleyi to n bo lodun 2027 o ni won gbodo silekun re le yanja yanja fun gbogbo eniyan loju naa ti le je ki awon to ba nife ko deje dupo to ise lalaye pe gbogbo awon toro kan ni yoo ko ipa elokan ojo kan loju na ti le je ki eto idibo naa ko lo ni irawolose nigba to wa n ke di oro re nle Makinde se lalaye pe bi awon orilede Nigeria ba le dibo yan gege bi are orilede yi lodun 2027 ninu eto idibo are ti o waye ohun jeje lati se daadaa ati wipe sa olodun merin dondo pere lo maa lo lori apere naa ẹkúnrẹrẹ ìròyìn ọ̀n bẹ nínú ìwé ìròyìn punch vangard eléyìí tó jáde láàárọ̀ tuntun ni kọlọ́hún kú mọ sàánú ẹni ẹjẹ́ ń lọ sí ìpínlẹ̀ adamawa alága ìjọba ìbílẹ̀ fùfúrè ní agbègbè ìpínlẹ̀ adamawa ìyẹn yàyà saidu onírin jẹ́kọ̀ọ́yẹ́ ni wípé ó ti dágbére fàyè báyìí nílé ìwòsàn kan ní kaduna lẹ́yìn oṣù mẹ́ta tó wọlé sórí àpèrè gẹ́gẹ́ bí alága ìjọba ìbílẹ̀ náà iko re ni won kede le ana lowo awon igbimo toro kan ele to mojuto oro ijoba ibile ni ipinle ohun en to je alaga agan ni ipinle ohun Titus Obadaya wa sapojuwe iko Saidu gege bi ele to gbomi loju eni gba to si ba awon molebi ipinle ohun to nti ijoba ibile na to si ba won kedun ninu oro ibad ken ibani kedun eleyi to fita ni oni Obadaya ti sapojuwe ikuna gege bi eleyi ti ko to lowo ta wa yi to si ni ki Olorun ki o fi ko te ko dele fun arakunrin na bakan na lo tun kedun pelu awon molebi ojulumo awon ore to nti awon toro kan ni ti butoro ipinle na iroyin je ko ye ni pe fu alaga on o ni won bura wole wose fun ni ojo kedogun osu keje odun ta wa ninu e leyin ninu egbe oselu People's Democratic Party to je ti PDP iroyin je ko ye ni pe o gore apere gege bi alaga ijoba ibile na leyin igba ti alaga to wa nbe tele iyen Shuaibu Babas to na ti dagbere faye lori apere on ni ojo ketalelogun osu kerin odun 2025 kolon ma so nini ejin lo si abala iroyin re daraya kin to wa si oju opo yele laaro ti toni awon esi fese won se eleyi to waye lana ta ba nso nipa idije ti league agba oje lorilede ti England iko egbe agbawolu Brighton and Hove Albion fi aje ko Sunderland pelu ami ayo meji si odo ninu ifesewonse eleyi to waye na iko Arsenal lo pada wa lateyin lati wa fi aje ko ti Leeds United pelu ami ayo meji si eyo kan ninu ifigagbaga na bakan na lawon ifesewonse eleyi to tun waye lale ana iko egbe agbawolu ti Chelsea on lo pa kitimale o to si fi aje ko Bournemouth pelu ami ayo marun si eyo kan bakan na ni ko Manchester United lo ta omi eleyo kokan pelu ko ti Tottenham Hotspur ninu ifesewonse eleyi to waye lana na bi o se ma te waju loni ni ninu idije ti league agba oje lorilede ti England bo ba dago meji osan ni Crystal Palace yo ma gbalejo ko Nottingham Forest iko Hull City ati ko Everton Liverpool yo ma koju Manchester City to ba dago merin abo irole oni e ma se gbagbe kin fi to yin leti pe awon ifigagbaga ninu idije ti league agba ojo orilede wa Nigeria na yo ma lanfani lati te siwaju gege bi isere awon fese wonse eleyi ti o waye loni ohun lati ri kon Khalifa to ba ti dagun merin yo ma koju ko ti Shooting Stars iko Sporting Lagos yo ma koju ko ti Bender Insurance bakan na ni Bara FC yo ma koju ko ti Enugu Rangers ati be lo ejin si oju opo yele laaro tuni boya mo le ri ipe kan tabi meji gba papa julo nipa iwoye yin nipa awon royin eleyi ti mo ti ka se ti gbo yin nikan ni o royin bi mbaka edakun e ma soro le lori e ta ti ka te si gbo lori eto yi laaro yi 0816251999 0816251999 gangan loju opo te fi lanfani lati da seto laaro toni e lo e ko jume ka ro
1: hello e ka ro
0: ese oruko yin o
1: Abayomi Oyelesi latoloko arigida kuku lagbara Olorun itura Adebawa lorilede mo ko fe ro are wa na adehun ton se fun wa na kon ma gbagbe e ton ba ma se ileri elekeji lagbara Olorun amu ileri se na aye wa o epo wa na kon so di 500
0: okay 0816251999 wow hello
2: Hello Karun.
0: Ese oruko yin o.
2: Oruko mi ni Stanley lati pile Edo.
0: Oya, e da se to.
2: Ejo e ba so fun ele ti olure mi so pe kini ko pe ade o ti ko run se, mo ma mu se pe o do fun elekeji. Ti baba wa lojo, bi o ba lojo ko. Ele to ti ti ade o ti o mu se. Ko lojo ko jeje, a fe mo.
0: Eseun, ero ti yin niyan. E ja ma lo laaro tuni, yoko tu di ose to nbo titi ose to nbo ire o

0: adake jadake panila ise jeriru lagwara ko ye ka fo were hehe mu idini yi ti le ise Amolab Healthcare Limited bi se apopo ogun ta pe ni Amo HBP formula tori ban fo ni lera lera ko ma re ni dede tabi ka ye ni o mo sadede ja pipipi ni gbogbo igba Amo HBP formula loro kan yen o lati mu ki ago ara pada bo sipo ni waran se sa ajo Nafdac fun telu pe o dara lati gbogun ti ise jeriru lagwara HBP formula o dara fun gbogbo ebi ile ise Amolab Healthcare toro ilera awon eniyan je logun lo se Amo HBP Amo High Blood Pressure Formula lo nje be o ti wa kakakiri gbogbo ile itaja ogun larowo to yin wa laye lekun rere e pe sori 08037282633 ile ise Amolab Healthcare Limited lo ni ka ma fi gba gbogbo wa ni lera gbangba gidigba ni gbogbo igba lo je awon logun
1: e ka bo si ile ise Amolab Healthcare Limited ore ilera to kaju e nje o mo pe aisun ati aibale okan le mu ki ifunpa re ga bi o ba nyira lera lera loru ti okan re ko si bale gbo iroyin rere yi lati ilese Amolab Healthcare Limited Amo HPP formula ni ogun tewetegbo tuntun lati ilese Amolab Healthcare Limited ti o nilo ti orun sisun ba ti di isoro ti aibale okan ba ti gbe ijoko ti o iye amu ki ifunpa re o ga Amo HPP formula ti wa fun o Amo HPP formula ni ogun ewe ati egbo adayeba ti a se ni pataki lati ran awon ti ifunpa won ga ti a mo si eje riru nitori aisun ati aibale okan Amo HPP formula n se iranlowo lati tu okan sile ki o si le ni isimi to dara loru nigba ti o ba sun ma je ki ariro sun ati aibale okan sakoba fun ilera re bakan na ni Atura Herbal Mixture a se agbekale re fun itoju omode ati arugbo Atura je ajesara ati itoju jedijedi ito sugar lore kore inu kikun ati inu kikun eyin ati ibadiriro aise dede nkan obirin lososu igbonse ni rorun o nse atunse awon ohun jije ati ohun mimu eleni dodo ninu ago ara wa papa julo awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan eleni dodo egbe Atura lu ara ni aro ki ato jeun tabi ni ale ti a ba jeun tan bakan na Amo Bitters dara fun inu rirun fifo idoti inu ara ati eje Amo Bitters dara fun amojuto ki a ma seyo lore kore o dara fun lati je ki oju opo isanja gara o se afomo nkan alejo obirin lososu ki a se igbonso ni rorun bakan na o se afikun ajesara immunity ara wa ati be be lo Amo Flush Capsule je egbogi oniroro ti a gbe kale fun idena ati imukuro awon aisan aifojuri ti o tako alaafia ago ara gege bi idojuko ti o ma mu olomokunrin ma damu ki o to seyo bakan na arun iba ti o ma nfa oju pipon ati eyo pipon tabi arun ti a ma nko ninu ile igbonse laarin okunrin tabi obirin ti a mo si kokoro aifojuri ti a ba nri awon apere wonyi ara yiyun itching isale ikun didun lower abdominal pains inu gbigbona internal heat tabi oru inu ibadi riro waist pain ori fifo headache ati be be lo e wa Amo Flush Capsule kan lati koju won bakan na Amo Rest je egboge ajisan fun okunrin ati lati ma je ki o re obirin ti won ba jo wa lori papa e tete mu re rodo e mu Amo Rest wo inu yara lo gbogbo awon egbogi wa wa kaakiri all the pharmacy store patient medicine dealers ati gbogbo supermarket kaakiri gbogbo ibi ti o ba ti sumo yin bakan na gbogbo awon ti o nta wine ati eleni dodo e ma ri awon egbogi wara nibe fun ibere e pe sori ero ibanisoro 07088778855 lekan si 07088778855 ajinde ara yo ma je o
0: Matuelara o ese o si nibi ka jeun to wu ni aisha mojuto ara lona to to pelu ohun to to lasiko to to lo ku die ka to orisirisi onje igbalode lo po ninu ohun ta nje nile office ati lode ariya idini yi ti le se Amolab Healthcare Limited se se apopo igboji ibile wa lona ti igbalode sinu ke tombolo ti won pe ni Atura Atura Herbal Mixture o ye ko ma ni lowo ni gbogbo igba binu ba kun tinu kun gudugudu Atura Herbal Mixture ni ko lo ko sha to onje to ba je ko le sara lore ko lo ti ninu tomode tagba tokunrin to bere lo le lo o se mago ara bo sipo leyin onje be lo nsafikun eroja to ntako esan lago ara immunity system Atura Herbal Mixture o sise fun ito atoju latara ito sugar bakana lo tun je oko jedijedi ase lona to rorun debi pe ike kan ilo ekan ni ile ise Amolab Healthcare Limited lo se o wa ni gbogbo ile itaja to nta ogun yibo ile itaja to nta ohun mimu ati supermarket to wa larowo to re mu alaye lekun rere e pe sori 07088778855 Atura Herbal Mixture amunu tutu sara pese
2: Live it. Mark Walker.
3: ADAB.
2: 89 Adapa.

0: God, your glory. I just think we're doing Yen Press Power Services. By a cushion in Yen Press Power Services. You will be seeing Yen Press Power Services.
1: Okay, let's show our number 137 adjacent Sterling Bank. Ni Egbe Canada Pharmacy. Ni Ilu Akure. And she Ivata battery pelu solar panel. Anta solar freezer, solar fan. Anything ni pa solar oni a she ni le show.
0: Eba mo category solar ni eyokokan.
1: A ni category to je pe battery ayokan pelu panel ati inverter to le gbe fan television pelu ina monomono ni ile wa a ni ele to je pe o le gbe pumping machine wa a ni ele to le gbe blender a ni ele to le gbe solar freezer tati misile ati be be lo awon ile ise ti won ba fe se solar a ma koko bere lowo awon nkan ti won fe lo fun a ma recommend ele to ba ma gbe gbogbo nkan won ni irorun a le se oni battery meji oni battery merin oni battery mejo a ni awon sise to ka oju osuwon ani awon engineer to je pe to tin ba wa sise ni ile ise lati opopolopo odun
0: e ba wa salaye nipa awon batteries ti o wa ni odo yin
1: battery orisirisi la ni bo a di pelu luminous products gbogbo awon eyan to ba mo product yi lo ma mo pe is the best of the best ninu awon battery to ba ti je luminous product odun mefa odun meje e si nlo lo lai si iberu tabi foya maintenance nikan la ma ba yin se atun ni awon product ni ani lithium product any unicorn product ati bebe lo ni ekan si ile ise wa wa ni number 137 adjacent Sterling Bank Oyemekun Road beside Canada Pharmacy ni ilu Akure ti abambo lati oja a ma duro ni Canada Pharmacy ti a ba ti koja Oyemekun Grammar School ero ibanisoro wa ni 070 31 98 52 13 070 31 98 52 13 080 33 60 62 66
0: awala ni ero ibanisoro mejeji ori eto ojo ọdun na lawa a ti wa ni ile ise TS Furniture to wa ni Dudu Yemi Lane ni Oyemekun Road nilu Akure e ku se ni TS Furniture
2: e se atokun ile ise wa ni TS Furniture Nigeria Limited ta wa ni number 2 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School awa na la wa ni waju works tele tele o ṣugbọn lese wa ti fi kan re si number 2 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nibi ta ti se orisirisi aga orisirisi bed orisirisi chair dining table ni o dining chair ni o kitchen cabinet ni o wardrobe ninu yara re ni o eyi to je ti Nigeria wa nbe eyi to je toko ku wa nbe iwo na to je pe boya Olorun ti saanu re ti pari ile re ofe se furniture gbogbo mu ile re latoke dele to wa sori ero bani soro 080 34 70 88 72 tabi 091 67 82 39 80 080 34 70 88 72 ilese TS Furniture Nigeria Limited lati fi gidara orisirisi awon orisirisi chiare eleyi ti Nigeria ni awon eleyi toke okun ni nigba ti won ba de ilese wa ti won ba wa wo o ri pe orisirisi nkan lati fi gidara ti bi bayi eyi te ba wa raja losu to koja eyi te ba wa raja nigba to sun ti bere na gbogbo yin na lati ki o bo ba kole ayo te ko wa ilese TS Furniture Nigeria Limited ta wa number 2 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School awon se gba office ti eni o fe se furnish office re pele se TS Furniture awa bo dara ti le se re to je pe nba tan customer mi le ba wo be won ma pe eh o gbe nkan gidi joko leyi to si je pe owo owo gara a ni fowo na a ni fowo ni olara boya won ti e tin lo chair kan ninu ile re o wa ri pe chair yen o gbo mo abo ti gbo die ni pe wa sodo wa awa bo so di titun boya si fa fowo kun ni to gba yi ta ti se kale ko se ti o ro wa lorun ni ile se TS Furniture awa me lo wa ni waju works tele tele o sugba ti ka fi di kale si number 2 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School 080 34 70 88 72 080 34 70 88 72 opolopo odun la se laye o ani fodun eleyi se atimo e se pupo.

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Atun kin kaabo sori eto imolesin eyi ti egbe awon akeko muslimi nile Nigeria eka ti ipinle Ondo ti won se agbateru re eni ti omo ba wa soro Olorun leni awon na ni Imam Abdulrofi Olukotun ohun ti won si mo ba wa soro le lori oni won pe ni omo orukan e mo ba wa ka lo bismillah.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-Barril Rahim. Kataba al-insana ala kulli shay'in wa ata kulli dhil 'aqqi haqqahu bi'adlihi wa hikmatihi fastaqamati ahwalul khalq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad Abdullah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Adawu fun olohun obati oni gogo ope lodo oba alanu oba olore si gogo awon eda to da oba to ni kapa ni sama nile lori gogo awon eru e Olorun ba ina ni ada ope fun antoro iketo po ajeri Olorun ba wa yi oba oka soso ni oba ti o lorogun oba ti o legbara oba ti o nile ibimo asofin agba oba ti o ni kekere oba ana oba ini oba ola oba gbogbo igba oba gbogbo oseju oba gbogbo asiko ajeri pe oka soso ni koko niseju kan bele pe ati wa fi odindi ojo meta to fi ku a fi royin e ke se Olorun ba Allah Olorun ba yi al hayyu al qayyum oba ti o ni ku oba ti o ma se ni gbere la ta khusuhu sinatum wala naw ko to gbe bele pe ati wa fi ohun sisun a fi royin e adupe fun asijeri pe ona lawon wa wa tan josin fun ajeri pe anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojise olohun oba ni se erusin olohun oba ni ike olohun atola olohun atori aje je tan oba Allah kuma ba anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi atawara li annabi atawon sahaba ati gugu awati antele won loju ona daada titi loje gbendal kiyama aki gbogbo e baba baba wa ka ki lori gbe rin rin ipinle Ondo atawon iya iya adini awon baba baba adini awon ahimma ninu ese aki akunse lada akunse da'awa olohun ko da kon ko je ka ba nbi to lere leyin gba na aki awon amiru wa alhamir lukman keulere ti won je Amiru Ondo State Area Unit fun egbe Muslim Student Society of Nigeria ti eka ti pinle Ondo aki ati gbogbo awon ti ejo ndari eto ese ni pinle Ondo kolon ko dapon kolon je kemi yin ogun lere daada amen eleyi ti a tun ma pekelu ni eni on na ni ipo awon omo oruka kinu ojú tí islam fi wo njẹ islam ti ẹ sọ nǹkan kan nípa àwọn ọmọ òrukàn bí njẹ alukurani ti ẹ sọ nǹkan kan nípa ọmọ òrukàn bí njẹ ati ẹ gbọ nǹkan kan láti ẹnu anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nípa ọmọ òrukàn ẹ jẹ alọmọ wípé anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kíkẹ́ ọlọ́run kọ́ máa bá annabi khairul bashar òun lọ dáa jù nínú gbogbo àwọn ẹ̀dá tọ́lọ́run ọba dá lórílẹ̀ ẹ jẹ́ àlọ́mọ wípé òun gan ni sayyidul haita anabi ni asiwaju gbogbo awon omo orukan pata asiwaju gbogbo awon omo orukan anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam hamirul haitan oga awon omo orukan ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam idita so be ni wipe to ofi ya waliduhu wa ummuhu ahamilu bihi annabi baba to bi annabi o fele aye le nigbati oyun annabi nbe nu iya re baba to bi annabi o fele aye le nigbati oyun annabi nbe nu iya re awon ti won tojo annabi won po repete gati baba re ku koju odun mefa lo nigbati won bi annabi 6 years ti yare na to se kele o to na fele aye le awon to toju

0: Apollo to ba nbo mirin bi o ba si ran lowo Olorun asan ni gbugbu e bi Oluwa o ba ko ile na awon to nko won sise lasan bolu o ba si so ilu awon to nso ori o futu futu eni Pastor Solomon lo wa ni ori eto asoju NRI ni eje mo fe ki e koko ba mi fi adura support awon ti won gbo eto yi awon ti ilera won o ku die ka to ka to bere to
1: fun awa ololufe Olorun e je koko mu baye mo gbadura fun wa wi pe ajinde ara yo ma je
0: iba mi
1: gbogbo kudekudie to ba wa ninu agwara eni kokan to ngbo on yi Olorun to je oluwosan nla ko mu gbogbo e kuro
0: iba mi
1: lasi Olorun alaafia ati emi gigun lagbara Olorun to ba to lojo oni san ko jina si yin eyi to ba wa nu agbara ki Olorun mu kuro gbogbo awon test tin lo egbogi NRI ni oto n lo si te n kan si wa pelu iroyin ayo o gbadura pogun to ti se ko ni gberi mo gbogbo n Olorun ti mu kuro ko ni pada mo fe ta tun gbo na pelu agbara Olorun to lojo oni alaafia ko je ti yin
0: amen
1: Jesu Oluwa wa
0: amen Olorun kere Joseph oni oruko temi ani le agodo loni ani Pastor Solomon nkan meta ni a fe menuba soro nipa ilera nipa lilo ogun NRI a soro nipa bo se le je alagbata NRI bo se le je alagbata yen ona meji ni o wa kun si awon kan wa to je pe shop ti e lokan ka e lara ko si nkan to kan lori phone a soro nipa e awon kan si wa to je pe online awon fe ma market NRI a ma soro nipa e ti e ba fe pe Pastor Solomon number won leleyi 09157549390 091 5754 9390 tabi 090 2912 8502 090 2912 8502 eba mi daruko yin fawon eyan
1: oruko temi ni Pastor Solomon Oluyemi lati le se NRI Majors Renaissance International Healthcare
0: kini NRI gbarale
1: ah o gbarale eto ilera to pe ni alaafia ka ma fojojumo ji ka si ma ni alaafia kara wa ko se kini ko daganja won ni ewon nkan tan pe ni egbogi to sise popo popo to nde na maisa ko ni je ka san wole o si tun se kini o tun ma fu wa ni alaafia ko ni je ka isan ko raye kole si wa lara so egbogi NRI yi ta ma ti n gbo lati jo yi pelu ase Olorun adupe pe Olorun o ran ile ise na lowo awon egbogi na dukun awa to je pa ti n gbo eto yi ni gbogbo igba ta ba le gbiyanju ka wa na to egbogi na wo e kojo oro enu eyin na e wa lara awon ti o ma jeri
0: iwo ti o ba fe kan si ile NRI ile NRI wa ni ilu Akure ejenju ibi to wa ni Akure fun yin eyin lo si AP filling station ni dojukoju Ade Super Hotel along Ilesha Garage complex to wa ni egbe AP filling station yen ni to ba je pe ni Ondo e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni ilu Ondo to ba si je pe ni ilu Ore ni e lo si Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitupupa Road ni ilu Ore Pastor Solomon
1: yes sir 091 5754 9390
0: egbe lekan si
1: 091 5754 9390
0: tabi
1: 090 2912 8502
0: lekan si
1: 090 2912 8502
0: lekan si
1: 090 2912 8502
0: ago melo ni won le ba yin ni offices ti amenuba yen
1: ni awon offices ti amenuba yen lati agogo mejo owuro pelu agogo olorun ati ma se awon offices yen ago mejo lataro titi dago marun ni role
0: ojo melo
1: ojo monday titi ojo saturday ojo monday titi ojo saturday oni ati ba wa de kale
0: ijeri si awon ti won lo NRI bo lo siri
1: ah o ni mo fi so ninu adu ale kan pe eleri kojo oro enu e ri pe mo ti so si waju gan ni ya fiji awon to ba wa legba awon to ti le gbogi yen ko ma pe asodun asodun iro awon to wa legba awon to ti lo e kan je ki won bi won le re oju ni won won isalaimo fun oloko nitori de iya wa dupe lowo Olorun pe Olorun le gbogi NRI lopo lopo ta wa si n gba ipe ipe ese asun ni seyin na nitori de re yi to daju

0: Ogun ba je lo ogba si jebo asegbe o si laye be mo sori ko gbe ni mo lowo kankan nu ni awujo lori le to to gori ategun ka jo fi yi kogbon eto to si so loju awon ipenija aye ila koja ati wiwo ojutu si su omo ni pelu baro yi ni po waye wa isele atawon ona ta le gbigba lati fi ran eni lowo gbogbo ila koja awon omo edanu aye o ni si pelu akosile ayemo wa ajumo bi o si kan tanu eni adani waye ba ran si ni se ni lori awujo lori Ojo lori eto gba mi ora mi kale pelu omo yin ololufe yin omo ba Sunday Oyediran Ipewu Ede epatokun eto sori ero bani soro yi lati salaye nipa awon kan te la koja tabi darapo mi eto yi fun iranlowo ati sonigbowo e pe 0903-246-9843 Ojo lori eto gbogbo wa ni o a ki fi bi iko loja loju
1: ni waye oloruko nla olorike nla abuku gbagada keke agbara keke mole keke ogo olohun ti o la fi we baba ti o la fi jo olohun tin be loke olohun tun be lorun tin seun to wo olohun ti eda kan o le bi le ri pe kilode to ti se owo re bo ba wo ani kojo ro to ba wo ani ka fefe o fe to ba wo ani keje o ja gbogbo nkan ti afefe ba se ni mo npojo lara mu ko so hun ta le fi bere lowo olohun pe kilode to fi se yi awon yoruba wa gbonjile ninu iran won won wa pe olohun ni alapadupe bo ba tun pa ni atugbodo dupe ni pe o seun kabiyesi oloruko nla olorike nla olopa nla olowo gbogboro onimo to gaju lo oburubaji gan atoki adunki adunki adunpe tamo pe ko ba npe o owawo wa kan le foju ro lorun oba kabiyesi agbogbon tirigbon to rele olobo ko gbolopon goda sina bon bon won won pon wo kan yo kan ni ka gbon toruba gbon tolobo ti olobon saki jogijo o wa nbere lowo awon olobo pin bo logbon yen lowo anigba ta gbon teyen olobon oba mi gbojogbojo iberu ti desine bi otutu ori kintaki okiti gbon gbon yin boju boju arugbo oburakata buyo oburakata gba onigba fun ko fun oke leyan meyin arere bi ibu ari na juran lo adegun somo loruko olorun yi ni mo wa fin ki gbogbo eda eniyan korabata to lanfani ati ma gbeto yi pe etuku le o e ka bo sori eto awujo olore ori siri si awujo lo wa wọ́n sì ní fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kì í lè sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ ètò àwùjọ olóore yìí ṣètò ẹnìkan o ó sì kú ò létò tí ẹnìkan ṣoṣo lè dá fọwọ́sọ̀yà pé òun lòun ní àgbékalẹ̀ ọlọ́run lètò yìí láti lè máa yọ àwọn èèyàn kúrò nínú ìpọ́njú àti ìlàkàkà ayé bíbélì sọ pé jésù ń kiri kí ó ń ṣoore olórin yẹn wá ní a kiri ṣoore ni o asore kiri ni o to ba nlo lagbala mi o baba ya sodo mi o akiri sori olohun ti mo nkiri ti mo nsore adani waye ti mo nkiri ti mo yigba aye awon eyan pada olohun ti mo nkiri ti mo mu ki itan tutun so ninu aye eyan olohun ti mo je ki eda korin tutun nigba ti o sire ti mo Olorun to mo nfi ayo sini lokan nigba ti gba no jera pa lawole Olorun iyan yo ba gbogbo eda to n gbe itoye lalejo ati mi na ti mo n soro na isele to mo n sele ti awon eyan fi mo pe Olorun ti dodo eyan ayi pada re to mo n de ba eda ti gbogbo aye fi n ba ni kini ku orire ayi pada re to mo n de ba eda to je pe ateni to fe ni ateni ti o fe ni dandan ni kí wọ́n kí ni kú oríire kọ́dùn yìí ó tó parí àyípadà yẹn á dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí ọ mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ọmọọba Sunday Oyediran lórúkọ mi igbowó ètò igbowó èdè ọkùnrin jẹjẹ ire tí ọ̀fọ́nrán ọjọ́ bàbá dáadáa ló ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò àwùjọ olóore lákọ̀ọ́kọ́ ná ọ̀rọ̀ ló gbọ́rẹ tí ò dúpẹ́ ọ̀rọ̀ digi tí ò léwé àfòmọ́ ló gbọ́rọ̀ tí ò dúpẹ́ àfòmọ́ wá degi tí ò légbò ọ̀tọ̀tẹ̀ yẹn là ń sọre fún ti dúpẹ́ ẹni tá a bá wá fún ní ẹgbẹ̀fà tí ò dúpẹ́ ó pagidínà egbèje
2: eku le o adupe lo gbogbo eyin tolorun lo gege bi alati leyin eto awujo olore ija ade wole mo lo sajo mo tajo de mo ro mu bo lajo ti mo lo eni guban le laye ko mo roju o bi se rara aye be ni rara orun o ale doju bole tegu iseyin le ni o le mu ni yuju pada soloje imi o fe mo ru iponju to nla koja ninu aye mi fe mo ru ikorita to wa ro pe ko so lohun ore wa tojuka mo ro nu mo iji yo se pada wa dake opolopo lo ni awon ipenija ti won la koja ninu aye iriri aye kan o si wa pani ogbon ni mu ko ni bo ba la nkan kokoja ninu rin ajo aye to dabi eni pe o le dindin pa kan po sodo olorun mo layo lati so fun o wi pe ogun to ba wonu 2026 ogun yin o ni ba o jade ninu 2026 e pa gbo to mi yo ni ja ojo pon koko ma fo kede pon koko ma de oro to ba gbo agbalagba ti gagitiga ti o ba pagba asisin leyin agba lojo kan adewole mo de loni o oni tikotegun ede kiku irin mi ko mo dabi ile eku irin mi ko mo dabi oke kiku ta eku irin mi ko mo dabi elegba egbera to lekan si ore baka po sodo olorun ohun to nla koja yi idanwo to nla koja yi leyin ti ategun alaafia yo fe awon loyinbo so pe without sacrifice woni ko ni se success woni ti o ba se flame ko le se fire woni ti o ba se pain ko le se gain without something there is nothing ekule le kan si ije mo wa lo sajo mo tajo de mo ro mo bo lajo ti mo lo emi se mo ro yin gbogbo ba pe edakun e lo sori YouTube wa ko to pa le jo wo wole e ba wa subscribe sori channel awuto olori media te ba di type e sori YouTube e yo gbin lo sori channel ye pe awujo olori media e ba wa subscribe sibe channel yi tutun ama o video die ti wa nbe lori awon to nke gba mi wa sori eto yi true life story awon eyan awon kan te le mo wo lawo kogbon te yin o fi mo mo pe ayope tun yo awa n pose kan po lowo ti mo pe akole re ni awon irawo nibi ti a ti fi gbogbo irufe awon irawo ti n be lori le yi pese iyato to wa wa laarin iwadi todo ti wa ati awon ile ite ti mo n wo kaakiri to je bi horoscope ni pe a to awon agbagba lo awon agbagba ta wa to lo yi gbogbo e lo wa ninu fonran yi tori awon ni piracy ti won ile joko ati ko nkan jade lati nu opolo wa ene fun yin ju baun lo sugbon mo fe je ke se be ke lo subscribe sori channel ye kale ko le ja anfani be bo ba won to won ri eto yi na ibe le ti rigba ta lo do won alaye lori oro won fully because akoko fun wa laye lati pe kon mo so gbogbo oro tan lori atengun mo lo sajo mo tajo de mo ra won mo bala bi ti mo lo lekan se awujo olori media lori YouTube edakun ba wa subscribe e se won olohun ni fe yi na e je ka le jo wa ki baba mo wonu le bo wa eh e ma wole ki baba mo wonu le bo wa
3: e pele bawo lo mo to mu yin wole yi se je
4: omo mi ni
3: omo yin ni
4: omo mi ni
3: e pele ko agba
4: esa
3: e ki lohun to sele si yin to wa fi dogun pe e le dajo ko orun yin o to duro ijikana to je lole
4: ese won adura yin o gba
3: amen
4: ara mi kan lo wa kese mi ni le
3: ki loruko yin
4: loruko mi ni Segun Adeniyi
3: ise wo le se
4: ise operator ni se mi
3: operator wa won to n gigi abi
4: ko be ni ba ni pe kin da ko ki wa kin ja jo sare lo si se kekere
3: ni bo le ti lo sise yin
4: i ma fun eh ayi ta ba koja lagbaka agbaka la n gba lo sibe
3: okay
4: mba de gba ro le mi aje ma za tele lo o wa la po ke ni bi kan to tin gegi emi wa lowo sale ti mo san awon idege re pe to ba ti ku nbe nkan o yo ge ibi a fi ibu ti mo bo ni ori mi ma orun mi ma apa
3: eh igi to n ge loke wo lu imole
4: irenge ise un ke lo ku wolu male mo bere sinin ke abe gina mo wa mo bere sinin ke asa mo ada won ke awon yin owo gi e ku ni ori mi ma jan sa se gugu awon yan to wa loko to ri won yan po e pa opo ara mi ise amo foro ogun awon bi meji ni won gba ni mu leyin machine tan fi gbe mi de imafo ni maternity sugbon won ni pe ka ma lo buru ni buru yan aju e fun mi ni bishop rise hospital joba to alegbe surprise abade be awon yen se ri bara se ni mi gan won sa re gbe ni so di sketch ke je ma fi wo yan yen ambaza won sa se se ni e ma fun mi ni abere na ba ni to pe awon le se kini ni bi o
3: o ti po ju o po dagbara
4: tawon lo awon le ka amba fun wa ni we na ba ni ka gba owo lo baza se gba owo lo baza di owo awon yen na ri ni emergency ti an pe mi de won ri pe wa le nira yi pe o po

0: apẹ̀rẹ̀ bàǹbàlọ́ bá ní bí ẹrù rírù.
1: Tó bá jẹ́ torí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ tí ń pèsè stationery.
0: Evergreen màlọ́gà o, àwọn làgbà.
1: Fọ̀kùn ẹni tẹ́tí.
0: Kàndá
1: ìpẹ́sẹ̀.
0: Àfọ̀dẹ́bù àní incontestable stationery.
1: Láfọ̀ bíi drawing book,
0: exercise book,
1: biro,
0: pen,
1: pencil,
0: diary,
1: ruler,
0: calculator,
1: eraser,
0: A4 paper,
1: blackboard,
0: whiteboard,
1: agogo àti bíbélì pẹ̀lú àwọn laminated and duplicating material.
0: O yẹ ẹsẹ̀ rà léyọléyọ ni.
1: Tàbí méjì méjì mẹ́fà mẹ́fà dọ́sí dọ́sí pálípálí púpọ̀ púpọ̀ dáínà dáínà tipa tipa tàbí trailer trailer.
0: Distributor ńlá ni Evergreen fáwọn tó ń pèsè nǹkan wọ̀nyí kárí ayé.
1: Ọ́fíìsì wọn ti kúrò níbi tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ o.
0: Ẹ máa bọ̀ ní 144 Obadeshida Road,
1: opposite Stadium Junction gangan
0: Lakunrẹ́.
1: Telephone 081-6531-6655.
0: Ó yẹ ìpè kí n gbó.
1: Evergreen.
2: Ẹ ṣeun ṣeun tẹ́ ẹ tún tẹ́tí sí wa fún tọ́jọ́ tuntun yìí. Tó bá tún di àwọn àsìkò mìíràn, ẹ ó tún máa bá wa pàdé pẹ̀lú àkọ̀tun ọ̀rọ̀ lórí ètò àwárí ọ̀tún. Adéwálé Abdulrahman, Adéwálé onímọ̀ ẹ̀rọ. Ìyẹn gangan lorúkọ tèmi ń jẹ́. Ẹ lè máa pè mí sórí ẹ̀rọ ìbára ẹni sọ̀rọ̀ tèmi 08064407517. 08064407517. Atun kiyin ku dede woyi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma tetisi si koni alalubarika yi etu ka bo sagbala ile ise Maxonic Inverter and Solar Company oga agba lati ile ise Maxonic onimo ero Dauda Tijani Ahmed won tun ti wa nile agodo pelu wa
3: akiyin gbogbo olugbo wa
2: a mo pe be se nseto solar panel nkan kan yin kina le fi tan agbada ni yo farun lati oke te agbada ba ti fa wole yo fa lo bi kan te npe ni boya charge controller abi kile ti e pe latara charge controller ni na ti lo si ara battery ti o mo charge
3: be ni
2: ibe ni inverter o ti mu na teyan o le mo lo amu won lawon inverter kan wa to je wi pe koni je pe charge controller wa loto won ni awon kan boya hybrid ni won ti npe
3: won
2: ni won ti se papo mo inverter to je pe o nilo ati ra kan loto gbogbo e ti wa ko kan ra solar panel ko de mo inverter ni e gbo lo to ni
3: ah ko si ronbe seri awon inverter ti a nso yi a ma npe ni stand alone o le gba ina joba wonu ara e
2: iyun ac joba
3: be ni o le gba wole o le gba generator wole
2: ah o di meji
3: be ni o di meji o n fun ara e o tun ti ni lithium battery ninu
2: o di meta
3: to je wi pe yo wa gbogbo agbara to ni e yo wa supply e sinu ile
2: onigun meta nu ona meteta ni lo ti le wole fara edun ta won na yi ba nwole se won ni dan kan le kina ma wa lati odo joba lati generator lati solar meteta yi ni o mo charge pa
3: le kan na ati se gbogbo e to je wi pe won jo n gbe nibi kan ni sugbon won le fi ara kan ra lae ototo se ri nigbati ina ba de a se ni lona to je pe under 0.05 seconds la fi se ko ma fi change
2: laarin iseju aya
3: be ni to ba ti na yen ba kokko de a se ayewo na yen daada pe ina yin o je ina to da ni so to ba high ju a muso ko ni je ko wole
2: ko ni wole rara
3: to ba tun low ju ko ni je ko wole to ba ti wa se dede a wa test e fun bi 5 minutes leyin 5 minutes or less than 5 minutes o depend ko ta ba program sinu e le to ba ma fi change e ki a ni to je pe enigan to wa nle gan ko ni mo pe ina de
2: ina le mo seju
3: ko ni seju then ko wa ni gba wole until to ba ri pe boya battery to lo lo boya lithium battery to wa nu e bi ko ta set e si boya o ti low our changes laarin seju kan a tun charge battery yen pada
2: gbogbo awon nkan ta en so pe yo change yo yewo boya kini kan seconds kan ero yin te pese ile ise Maxonic o na ni o mo ya gbogbo kini
3: wo ba se na ati ko awon ero lori sini se ba wa fura wa la n produ nkan ti won fi n se loke okun na la wa na ni ni bi ti o yato sira to je pe nkan ta tun se fun awon awa ti wa n bi o tun wa gbe pele gan ju pupo nu nkan ton ko wa latoke okun
2: o tun mo si pe n ta n wa lo sokoto o wa lapo sokoto wa nle n bi
3: be ni to tun wa lekun to ni agbara daada to mu osun to ni tumo jade
2: ni le se Maxonic yin na
3: ogun odun tolorun tin bo ta tin babo ni olorun je ka teri
2: gbogbo oro te nso lataro oga agba mo ja ri pe ntenu mo lithium battery won ero ti ni e ba tubular battery sise ni
3: ero ti wa n ba tubular battery sise o ni oju awon ta saba lo tubular fun sugbon ele ta n lo ju lowo lowo nsin lithium battery la lo bi e o se lithium battery o tun yato si awon battery to ku ki se pe awon battery to ku o da o sugbon ka lo odun to po lara battery lithium battery ni baba ati ni awon ipele lithium battery eleyi ta fi lo battery to je pe laarin odun meji e ti change battery laarin odun meta e ti change battery o la se wa wo wi pe bo je pe kekere lowo wa ka
2: iyun lithium battery
3: customer ka ninu lithium battery ohun la ra fun awon customer ku po ju
2: nkan te so fun wa bayi ni pe tiyan ba le roju owo ohun po looto amo to ba le roju kaka to se agbekale inverter solar sile re po didi odun marun ale mo sanwo na ijoba ale mo tan generator
3: o si owo sisan emi so mi o ebi sanwo
2: ojo afeke fiki ni da o didi odun ma odun marun mo po
3: ko si nkan ta npe ni owo na
2: yo si mo lo gbogbo ero le re
3: ati oru a ma lo na lo ni ina ti dofe tori pe ofe ni olorun fun wa ni orun
2: e fun wa ni address ati number to ja tara si ile ise yin lekun rere
3: ni ile ise Maxonic Inverter and Solar Company Nigeria Limited ile ise yi wa ni block D Ondo State Industrial Park ni Onyadubule Market ti e ba de fe kan si wa e le pe ero alagbeka 09162 141414 09162 141414
2: atuma abayin pade nigba mi
3: e se gan

0: a ko gbọ pe onibajọ okunrin ku a ko gbọ pe o siwere gẹgẹ bi o ti so ṣugbọn eni buruku po lodi aye okunrin na tu wa ona miran ati mu ogbeni obedi ni ise moto wiwa ni okunrin na nse dereba oko ni o wa di ojo kan o nikan gbe oko nla o lo si ona oko kan o ri okunrin kan loju ona o fi oko ko lu onitohun o pa ku finfin eleyi isele ni nkan bi ago mefa le enikeni ko ri titi o fi rora gbe oku okunrin na jo sinu oko ti o ti ferese oko patapata ti o ko ri si ona ilu ti a npe ni ogbon aye yi nibi ti ami ati obidi ni oko re ngbe o de ogbon aye ni nkan agogo mesan ale o gbe oko re si ibi kan osire lo igba ti o de agogo kan orugan lo gbe oku o de eyin kule obidi ni igba ti o de ibe o rora gbe oku yi sibe o ba ti ara re lo nigba ati ile mo ti gbogbo eniyan ri oku leyin ile obidi ni ariwo ta gbogbo eyan ti bere si ni ke won lo si odo ba awon ota obidi ni ti lo pe awon olopa ibi ti nkan na si wa se si obedeji lo si dale ni akoko na ki a ma sa ba oro lo bi ile bi eni awon olopa fi esun kan obidi ni pe o pa eniyan won fi siti mole titi won yo fi da ejo re igba ti onise kan obedeji lara pe won ti mu egbon re bi aye lo wa ni o bi orun ni o o soro lati so nigba ti obedeji nbo o gbe apo owo 25 lowo lati fi se ejo na sugbon bi o ti de ti o ti gbo pe awon olopa ko gba eduro lo ti ki ese si o nya ibe kiri o se alaye bi o ti dan loju pe egbon ohun ko pa enikeni o de le saaji ati ti koburu o se alaye pupo o wa lo gba agbejoro fun egbon re agbejoro ni afidandan bi on gba apo marun fun ejo na nitori ejo lele ni gbogbo eleyi ni obedeji san ni igbeyin o fi apo marun duro fun egbon re titi di sisin yi enikeni ko ti mo nkan ti o pa eni ti o ku sugbon nkan ti agbejoro koko so ninu ile ejo ni pe ohun fe ki dokita lo ye oku na wo ki o se alaye nkan ti o ro pe o pa dokita ijoba gan lo lo ye oku na wo igba ti o la o ni ohun ro pe moto ni o pa ati pe ko ti ju ojo merin ti oku na ku awon olopa ba da olopa enu ju si ode won wa gbogbo ilu won ko ri apere won wa tun bere si ni wa gbogbo agbegbe won se titi won ko ri oye sugbon ko si eni ti o fura pe onibaje okunrin ti o nle ami kiri lo le dan iru nkan be wo o wa se ni ojo kan obedi ni wa ni ile ami lo si ode ni enikan dede mu iwe kan wa si ile ami ni won ko iwe na si sugbon oruko ti won ko seyin re ni iyawo obedi ni ni won igba ti eleyi si ti jo ogbeni obedi ni obedi ni sesi ja ki lo ma ri
1: ami mi pataki mo ro pe won ti pa oko re nisisiyin fun oku ti won ri ni ekule re emi ni mi ma fe o ami o ko mo nkan ti nbe won ri pe oko re yen ku patapata logo ti a ba si tun ma pade won je ki o mo bi oku bo ti se ni de nkule yin ma si je ki enikeni ri iwe yi o emi ni ti re titi lai lai onibaje okunrin
0: ara obedi ni gbon ko si se meji aburo re obedeji lo fi iwe fun awon mejeji ba mura o di ago olopa igba ti won fi iwe fun awon olopa won yan awon olopa enu ki won lo si ilu ti onibaje okunrin gbe lilo ti won lo ile okunrin na ni won ko ri si inu won si dun nigba ti won ri moto kan ti o duro ni iwaju ile na ti won wadi ti won gbo pe ti okunrin na ni won tu wadi ise re won gbo pe ise moto wiwa ni won ba bere si ni wa be moto boya won le ri ami won le ri ami ti o fi han pe okunrin yi lo pa eni ti won gbe wa ile obedi ni lo to na bi o ti le je pe o to jo merin daada ti kini yi ti sele eje wa ni ara irin abe moto dereba papa ko ri tele ke ama fa orogun lo bi ile bi eni ibe ni won ti mu ti won fi panpe si lowo igba ti oran di oro kootu igba ti oro di oro kootu o tun mu inawo lowo aseyin wa aseyin bo won da ejo eku fun onibaje okunrin se ni won ye igi mo igba ti yin pe won ti pa ore ami de ba ko jeun titi le ojo na fi su sugbon ko se oju bi eni pe oun kaanu enikeni rara o pe leyin eyi ni ami tun lo si baje ode igba ti o ma kuro ni ile ile ti nsu oko re si wi fun ki o ma lo mo ati papa pe eran ko buburu po ni ona ibe ami ko gbo o lo dandan ojo keta lo wi pe oun yo pada igba ti o di ojo keta ko de ojo kerin enikan ko tun ri igba ti o di ojo karun ni oko re ba ki ese si ona ti o wa lo loju ona ni won ti wi fun pe kini o pa obirin kan je ni eba odo kan lale ojo ti ami kuro ni ile awon eni ti n gbe ti ibi ti kini ti se ijamba yi mu aso obirin na won ko pamo igba ti obedi ni de ibe ti o gbo oro yi ara fu igba ti won si ko aso eni na sode odi ti ami ati gele ati iro ati iborun gbogbo won yi kun fun eje bala bala ibanuja nla lo je fun obedi ni eyi ti o tile wa tun buru ni pe igba ti obedi ni sokun oku re eni ti o ba sokun ko ju kekere lo ni ibe igba ti o dele onke he he he dipo ke awon re erin ni opolopo rin won ni ami lo bura pe kikini o pa ohun je ti kini o si pa je bi ara eke ti o bupe kikini pa ohun je ni kini o se pa je ni o bi kini iba si pa yala o bura tabi ko bura eleyi ni ti ojusu mi nkan ti o sa da gbogbo wa loju ni pe ami bura kikini o pa ohun kini o si pa ami ki olorun ma se je ki iru eleyi je ipin wa aigbe eleju be lo ko je ki obedeji tete ni obirin sugbon itan bi o ti se ni obirin yi ye ni siso fun odindi odun meje ko mo bi aremobirin oba ilu won ti oruko re nje ara oto ti ri ojo ti o si ko fi oju kan obirin na ni okan re ko ti bale mo igba ti o pe ko ti le le janju be lo mo bi o ba ti ji a lo si bi gbagede ti o yi ile oba ka a ma rin kiri igba ti olorun si ma ran lowo o tun kan meji la lera lera ti o sele ti omobirin yi ni lati jade o se alaga ipade to mejo oba si ran ki o lo se asoju ohun to igba merin igba won yi ko si eyi ti obedeji ko lo omobirin na papa ti n se akiyesi eyi lati igba keta igba ti o di ojo kan ti obedeji ati awon bi meta ninu oro re joko ni omobirin kan dede wa lati afin ti o jise bayi fun pe are omobirin oba ni ohun fe ri aya gbogbo awon ti o joko nibe lo ja pe ki o ma se pe obedeji se ese kan o mura o lo igba ti o di ohun won mu lati ile nla de ile nla igba ti o se sa won mu di ode nla gbalasa kan ibe ni won ni ki o joko si ki o ma reti omo oba o pe die ki omobirin na to jade si igba ti o si ma jade se ni gbogbo ara re n buyeri lowo nkan oso bi o ti wole joko tan ni o wi fun awon omobirin ti won tele wa kí wọn máa lọ ìgbà tí wọn lọ tán ló bẹrẹ ọrọ ẹ sọ ó ní.

0: troubles.
1: Baba,
0: my father
1: that
0: has sent me is waiting for you.
1: Emabo.
0: Come.
1: Prayer Center Church of God.
0: Prayer Center Church of God.
1: Ne kilometer 7.
0: Kilometer 7.
1: Ne Ikere Road.
0: Ajebandele.
1: Ne Adoekiti.
0: Ikere Road. Adoekiti.
1: Yes, Oluwa, lankwe yen.
0: Jesus the Savior is waiting for you.
1: Ipade yon ni agbara tobe.
0: This meeting is going to be powerful.
1: Yon me gbogbo le de Atekiti.
0: To shake the whole Ekiti and the whole nation.
1: Ogoro awon eyan to ti wa sinu ipade yi won jeri si owo agbara re.
0: Numerous people that have come to this meeting, they are sharing testimony. I, Prophet Samson Olamide, is confirming the authenticity of the power of the God. There will be no mountain that will not be surmounted. No stone will be put on others.
1: I love you.
0: Peace be unto you.
1: Thank you.
0: Eshe.
1: Yes.
2: Eh, Baba wa.
1: Eshe.
2: Eko ishe oluwa esiku ohun lataro.
1: Eshe.
2: A ri bi pe ipade Ekiti fun Christi 2026 ohun lo tun wole de were yi.
1: Beni.
2: Nje e le so fun wa kini eredi ipade yi gan ati pe awon wo ni ipade yi wa fun.
1: Eredi ipade ti o nso yi emi ki dede senkan sugbon mo sunwe lati dari emi mo. Ni odun 2005 mo ko gan wo ilu Ekiti. Kin to se pade odun ko odun meje Oluwa so pe ma gbe ipade kan sile ta mo pe ni Ekiti fun Christi ni gbogbo ododun awon ti ko ba le mo ti rin pupo ni Ekiti lo ti Ado Ekiti e fa laye oye ikole atawon lume ti mi se Ekiti gbogbo ti mi o daruko mo gbonu gbogbo awon bi to di gbogbo e mo gbo o mu o gbogbo mo oke ikota o mu o ba do re mo ti rin die ni ilu Ekiti so awon ti ko ba si ni ile tabi awon ti ko le ma wa ipade sosu won le ma wa ti e kan lodun iredi ipade niyan o si yi olorun to ba ti fe se kan awon ti a ti de ti aye fe pa awon to wa nu gbe kan isa to wa nu ide ku ilara mi si ati awon ti o ti mo Christi so iredi e niyan
2: eh e seun baba wa eh ile to tun dabi re ni wipe ari wipe ijo Prayer Center Church of God o je ijo to ti kaakiri gbogbo agbaye papa ni orilede Nigeria yi eh asi mo pe eni awon ijo kaakiri o se wa je pe Ekiti yi gan leyan lati ma se Ekiti for Christ ni gbogbo odun ti o fin se awon ilu miran be se nse ni Ekiti
1: we mo so fun tele pe emi ki rede se nkan o ti gba akure for Christ o si gba Lagos for Christ re but ibi ti o ti wo nise in lo so fun mi in ti o ba de na mi mu e lo mu e ku wiri se nkan so ibi to ti fe ibi to bi awon to lo fe gba niyan ibi ni akoko o tun le daruko lumi o sugbon bi o ti I do things according to the direction of the Holy Spirit that is how he directed me that day and since we have started ko ti se ojo kan ti o fara han be
2: se eh bi awon eyan wa se wa nbo wa fun ipade yi ni ojo kejidi ni ogbon gege be se so kini ki awon eniyan kini ko ma reti
1: ipade on 28 ojo kejirogbon 29 kogon logbon ati ogbon ojo inu on ti won ma reti na ni iyanu mo mo pe nti aye nwa kiri niye jesu oluwa la fun re so pe laije pe awon eyan ri si ami ase enu won o ni gbagbo so e mo mo pe ogun ni ile aye kiri sugbon nikan so to le gba eniyan oni jesu oluwa la kan ma reti isegun kan ma reti igbala kan ma reti iyanu kamore ti bukun kamore ti pese lati odo olorun gbogbo ti wa fe pata oni olorun se
2: ese nje an reti awon olorin emi ati awon iran se olorun miran
1: yes
2: lati ba yin ko worin lati sise iran se olorun
1: yes awon

se ri beyan ba fe rin awon irin ajo kan ni irorun ninu aye awon nkan kan nbe ta gbodo loye npa re awon nkan kan wa ta nilo lati sakiyesi ara wa lori re ninu aye ti ki sogun oso ti ki sogun aje koda ki segun idile etun wa gbo nipa be ogun atun ma jayan ninu awon irin ajo be nibe le lomi ti farako na aye enikeni be la bini opolopo eda inlo titara wa man ti pe mare leyi ketiketi ma lu mole kagbaku aye ti omo ewu nbe nibi aile mara du fobirin be ni nbe lara okunrin opo okunrin titara beri ku e eran isukun si o ti so aye opolopo eda didakuda koda o ti so aye opo obirin ati tokunrin si kolobo elomi ode ara aye be ni elomi ode eru orun ogun ifaya luya kabi se ledua kini ti won pe ni ogun ifaya luya ije ogun kan si en be ti won pe ni ifaya luya bi nje ifaya kiya ta akasin ije o le pe ogun onu ile aye eyan si a ma demi eyan legbodo bi abo le mo na eyan daru abi a ma fa iko itojo wole toni ogun ifaya luya o la fe tanmole si lori eto fun tale toni o ti so opolopo se mi aye elomi di ofifo di korofo oro pe mo je olori kokan mo jo mo leyin kokan ogun ifaya luya o yara gbemi eyan o yara saye eyan si konu fo ninu aye koda atuma bi ogun ohun egun sinu iran kabiyesi olodumare ogun ifaya luya are kolo latunji a jo tuku eto yi lale ni e kaabo sori eto ogun ifaya luya la fe se ajiroro ati agbeyewo

0: 0802496699. Bale kasagwa lori itoju ilera ati aile se dede olomokunrin ni kan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi pe ti wa so da ku rete lodo olurufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti ko sun lo opo eyin dudun ara ti tara gbigbona inu kikun aya tin lu pipipi ma le gbapa ma le gbese owa tese to kuriri ni waju tani baba kerewa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kerewa
1: ile ise baba kerewa aka stand action kobuko wa ni waju continental guest house ni lu akure telephone 0816412277
0: baba kerewa wa pe mi debe
2: bazo olorun ma darogun aiso
3: Boki olile boki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja ko si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa ni lu akure
3: phone number mi 08164122777
4: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tiri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fa itiju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso aiso ti o gbogun olowo ni fi se wa gbogbo nkan ti o ba le ma se olomo okunrin fe ko gbiyanju ko wa ba mi egunje egun o saje osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba la wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbe dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbe dada ma fi dagula
1: mo wa ni waju Continental Guest House, Nepa, nilu akure.
3: Phone number ni 08164122777.
4: Ti e ba wa si odo wa, e mo pe omi yato sagbo, agbo yato somi. Ogbo e ti e ba wa si odo wa, oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade. Eyin re ni gbogbo igba. E ri keri ka ran ro ni, ara nje eje ni, abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to. Ba fi dagula, boya won se eyo, e marun e mefa ki le to mo, bo se se eyo lo se mo mi. Abi baba ye re se eyo ti e, a ma ta, a ma yun e. Ba fi dagula, gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara nta eni abi ara nja eje ni abi nu re nkun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba tri pe nkan omokunrin yo dode a je pe aiso kan wa to nfa a ipenija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa nu moto ti a npe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e olo ma nfa ki carburetor o ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomo okunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a npe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777
4: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba logun lọwọ a sise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mọ
3: mọ ogun ta ma fun o awa ki n se yi a ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boye o wa nitori oko re
1: ko si mi ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
5: phone number mi 08164122777 lekan si 08164122777

0: e ka bo sori eto yi se dada mo bayi o omo idile ni ki o ma be ni laju oko eyin na ti mo wi pe atutu de sori eto na ni e aha lori eto ilera loro mo ni alejo pataki lodo mi nbi eni te ti mo awo loki lu mo en ti o mo nipa ewe ati egbo ti o nfi ewe ati egbo se o ma raye lore nile iloki oko ati ile awon alawo funfun baba ikiti ni mo soro npa e baba ikiti e ma ku dede asiko yo
1: e se olotu mo ki gbogbo ara ale nibi kibi ti e tin lafani lati gbo eto wa ni wakati ati owo mo gbadura wi pe olohun ni fi aisan se gbogbo wa o
0: ami ami loruko jesu olohun ni fi aisan se gbogbo wa e ma se ami nbe baba ikiti lotun baba ikiti losi o ka ki ole de nigeria baba ikiti ki lo fa toruko yin fi gbagboro to be
1: e se olotu ninu oro yoruba won ma so wi pe eyan ki tan fitila ko gbe si abe tabile ise owo eyan lo ma nje ri eyan ise owo wa ni o gbe wa kakiri
0: ise owo yi lo gbe yin kakiri olohun a de ma ran yin lowo lori ise te nse
1: amen
0: mo ni awon ibere lori eto mi bi gege bi ase kakiri ole de nigeria nipa ayewo ti ase kakiri le yi lara awon ohun ti ase ayewo le lori kakiri ole de nigeria ti mo se mo pe e mo nipa e daada mo fe bere nipa arun malegun awokan arun roparese ati arun aisan ito e je ki bere lati bi na mo bo baba e je ka ma mo leyo kokan eni ti o ba ni aisan arun malegun kini o ti eni be yin o ma ri
1: e se olotu e gege bi iwadi teyin na ti se nipa oro arun malegun awokan roparese ati aisan ti o ni se pelu ito tori fun anfani awon eyan ti won gbo wa ninu ile e je ki a mu ni eyo kokan akoko ni wi pe aisan ti a npe ni aromalegun yi ni aisan ti oloyinbo ma npe ni arthritis se ri bo se wa ri ti n se aisan kan soso ni o nje aromalegun yi it is not one disease aisan ti o ni eya lorisirisi
0: ni o ni awon ipele
1: ipele ni be ni sir akoko ni wipe o ja aisan ti o ma n daamu orikerike ara ta ba wa so nipa orikerike ara yi yala ekun ni ele to loyinbo ma n pe ni knees yala igunpa ni ele to loyinbo ma n pe ni elbow yala ejika ni ele ti oloyinbo ma n pe ni shoulder ati atanpako ele ti a ma n pe ni thumb ibara idi ele to loyinbo ma n pe ni waist ati bebe lo ko sibi ti aisan aromalegun ti o ti ki ndamu ara sugbon se ri bi a se mu leyo kokan nipa pe ekun yi eni ti o ba ni iru aisan yi a ri wi pe wear and tear eni knees iyen ni pe okuta to wa nibi ekun yi o ti dasele koni le sise
0: iru e le sise dada
1: be ni sa iru eni be a ri wi pe ati le dide duro sori ekun yen o ma ni agbara abi ko je wipe to ba dide duro nibi ekun yen ese mejeje a ma gbon
0: wo ni le dide dada
1: be ni sa iyen ni ti to ni se pelu ekun yen iyen mi pe arthritis yen o ti affect ekun yen niyen so ka wa wo awon nkan ti o ma nfa ti o fi ma nri be ikini ni wipe eni to ba ti n dagba to pe bi 40 years and above ki asora lawon nkan ta ma ma je ta ma ma se tori pe risk wa fun iru eni be lati le ni iru aisan yen
0: yen ti ojo ri e ma dagba
1: de ti eyan ti n dagba lo tori ki n saisan omo kekere iyen lo be yato si pe iyen eni ti o ba ni to ti ni ifarapa kan ni ara yala bia nipa ikolu oko ni abi ikolu keke abi be ti oloyinbo npe ni accident o iru eni to ba je pe o ti ni ifarapa kan boya eni to n se re idaraya ni abi eni to je pe o ma n gbe eru to wuwo ni gbogbo igba so iru won na won ma n pada ni iru aisan yi yato si yen eni ti o ba ni weight ti weight e to je pe o excess weight
0: boya to sora
1: be ni to je pe weight yen to bi o le iru eni be o le ni iru aisan tori pe kini pressure ma wa lori ekun yen ati ibaradi yen ati eyin tori pe gbogbo awon nkan ti a fi n gbe ara duro niyen
0: sugbon yo wa lori e
1: be ni sa nigba ti eru yi ba ti wa po ju awa je ki o ma damu eyan iyen lo be yato si yen na a ri wipe ẹni tí ó bá ń ṣiṣẹ́ tó lágbára ṣọ́rọ̀ tí mò ń sọ
0: yìí ní sọ mọ̀ ń bọ̀ yìí báyìí
1: tó bá ṣiṣẹ́ tó lágbára ṣiṣẹ́ tó lágbára jù
0: ìyẹn náà lè fa
1: bẹ́ẹ̀ ni sọ ìdí bíru iṣẹ́ oko tí a ní ṣiṣẹ́ oko
0: ni a máa ṣiṣẹ́ oko à ń ṣàjẹun
1: ṣùgbọ́n ó yẹ kí a máa fi ètò sí kó má jẹ́ pé a máa ṣe à ń ìjọba dẹ̀ ti sọ àwọn gbogbo nǹkan dẹ̀rọ mechanized farming ti wà kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n embrace yẹ tori pe kini ngba to ba ya to je pe eyan sese oko laaro titi di ale o wa se be osu meji odun kan meji odun meta to ba ya kini yan o ma ni effect na bi ka karamale ni ka gbe eru to wuwo ni ka sorisirisi be o ma nfa de manual labor manual labor yen na gbogbo alama bi awon eyan se n gbo wa nu le bayi won ma nkan ta mi ka lo ko kini kan ni a lo ko rin ni a lo ko cement a lo ko gbogbo awon
0: bin wala yen
1: eyan ile lokun ti eyan ba young lati le ma se kini sugar to ba di awon sa kan gbogbo e o ma pada
0: ara na yo bere
1: be ni sa o ma ma bere ni owo wa yen lo be de n ka se se pe ka ka sibi kan bi a bere male ni akako soju kan ni fun igba pipe gbogbo awon nkan won yin o ma nje ki aroma le egun yin yo ko para han ninu ara ya ko siti yen sa se ma ko mo so nipa tanpako be ni se ri atanpako yen ni kan to ma nfa ni pe ti uric acid ba po lara ta aye ti o ba wa le raye ma tu gbogbo awon nkan sugbon e ri pe atanpako yen nikan lo ma ma damu eni o le ja tanpako owo le je tese abi awon ma ika
0: to je pe o ma ro yan
1: a ma ro a ma kaku a ma dabi pe to ba fold e bayi
0: an lajo pe nkan
1: mo ko ni le na to ba na lo to ba fe fold e be ni ni ka ese na ma ri be a ma dabi pe o fe ma sun lera won a ma wo si egbe kan so gbogbo awon kini won yen aroma legun ni de yato si yen sa ala awon nkan mi ti o tun le fa ki nkan yen ori be ni pe kashora nipa awon jije red meat abi organ meat then pele ise pataki awon alcohol nkan mimu mi lori
0: chiri to lagbara yen
1: to lagbara kashora fun go tori gbogbo awon nkan yin won le fa japa ma royan tese a ma royan then sugar drinks awon nkan didun didun didun
0: to ba doju
1: be ni sa
0: ya ma
1: ni pesi lati mu then certain medication idi ni ti je pe o leto gege bi eni ti ara o ba da ori qualified person eh kan le prescribe ogun fun keyan o ma fura e lo ra
0: o ma fura e lo ogun to ma ko je
1: be ni sa iyen lo be se wa ri yato si gbogbo awon nkan ta fenu ba ti o le fa iru ai sai family history na to wa nbe
0: family history
1: be ni sa
0: kini e lede yo
1: ba ajogunba ajogunba yen ni pe boya o ti se baba kan ri o se iya kan ri ni family
0: yen lagbole won
1: so a tun wa ma pada be so gbogbo awon nkan won yen ni o ma n sokunfa ti awon aroma legun ko wa lara de awon nkan mi to tun le fa ni pe ti ara ti o to to ma nfa to tun le fa ki awon nkan won ko sele si ara ni pe eleyi ti oloyinbo n pe ni immune system problem ti ara ayo ara bi awon nkan ta mu je ta amoju to daadaa ti o je pe o ti wa je ki awon okun ara ko lole ko ma lagbara gege mo se so lekan genetics to ba wa ni ara e family yen te ko ti se ya kan ti baba kan o like ko pada de o mona imbalance ya pa to le fa won obirin lele
0: ele ta mo bi ta mo bi ma gbo be yen
1: ti o ba balance de smoking ka ma fa nkan ka ma mu kan
0: gbo ha ki o tun le da wa lale
1: be ni so be ni gbo awon nkan ti o ma fa se ri o leto ka ma nkan to fa isan ka file ju pe ka ma se itoju lo ti a ba mo awon nkan to fa isan ta ba file a ori ofe wa fun that is eleyi to loyinbo n pe ni prevention
0: ni prevention idi ni e ti mo se gbe yin wa tori mo mo pe mo pa dada
1: be ni sa so iyen lo be sa ti a ba wa kuro lori iyen ta ti wo pe okay won o jele won o jele den family kini den eleketa to tun jo re ni reactive arthritis iyen infection to ma nfa to ba ti wa fa yen kini eni yen ma ma to ma ma ri ni ara o le ma ri wipe bi ki immune system yen ko wa faulty genetics ni mo so then ati gbogbo iru awon nkan be so sugba bo se wa ri yen sa to ba ti wa di pe ibi ti oni reactive arthritis yen orisirisi ni ibi ti riro yen le wa nu ara
0: ti o ma duyan
1: be ni sa o le wa ninu leyin orun lejika lapa ni
0: yo ma sakiri
1: legun pa ni be ni sa so ori be bi o je gege bi awon alaye yen se ri de na kini awon nkan ti o le fa lara lati menu ba yen de ẹni kéèyàn máa jòkó pẹ sójú kan kó máa jòkó pẹ ẹlòmíì tó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí látago mẹ́jọ àárọ̀ títí dàgó mẹ́rin tó máa close
0: lójú ojú ojú kan
1: so o kò dáa ó yá ká máa rìn kiri ká máa tẹsẹ̀ ká máa stress ara ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ olófin iṣẹ́ rí yàtọ̀ sí yẹn àwọn nǹkan míì tí ó tún lè fà á ni pé cold weather bẹ́ẹ̀ ni sà ká máa expose ara wa sí much cold condition gbogbo àwọn nǹkan yẹn lè fà bóyá true ac ni ká máa sọ sórí tiles ni ká máa wẹmi tútù ni ká máa oríṣiríṣi àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ó lè fà tí aroma légun tó máa wà ní ara so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ then àti ọbẹ̀ sì tẹ̀ ni tó bá sanra tí ó sanra ju gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ló lè mú ki arumalegun ma waye
0: pamba ni awon te n gbo wa lowo baye ori eto ilera loro lawa emi ati baba ekiti ni ajo wa nbi baba ekiti olo ade ma ran yi lowo mo ma pe gbadu gbaja ni mo fe wa bere pe eni to ba ni aisan arumalegun yi kini nkan ti onitan le se gan
1: e se olotu seri kate to lo si ibi ti nkan ti eniyan ti o le se e je ka wo awon afojusun ti wo eni be ti o ma ma ri nkan kokon ni pe iru eni to ba ni ru aisan yin abi to ba ti nbo lara e a ri pe ohun ni morning stiffness kini morning stiffness ni pe to ba ji laaro ati dide lori ibusun
0: lo ma lara
1: apa lara a ri pe to ba duro ko ni le duro ko na ro gedegbe lati le je ko gbe ese ko ni le gbe ese gbogbo awon nkan aka ko
0: so lara re awa wu
1: be be ni sa a ri so ara apere pe arumalegun ti nbo niyan then iru eni be tun le ma ri wi pe orikerike ara wu ile to loyinbo npe ni joint swelling a ri kan ri pe ese yen wu ni abapa yen wu ni abi igupa yen wu ni lara awon afojusun o sun be niyan then yato si pe wu yen o le je ki o ma pan ma ri abi ada nikan ma
0: pan nikan pupa
1: be ni sa be ni sa then yen lo be sa o tun le mu ki pains ara riro ko wa ni ara iru eni be loru mi je wi pe irora yen ko ni je ke ni o le
0: so dabi pe won ju eniyan male
1: ani
0: awon kan dun male o
1: loru so to je wi pe ni oru to sun yen orun yen o ni le je ko sun tori pe kini irora yen ma wa ninu ara then yato si yen iru eni be na to ba je pe o wa ni ko pe ko si ni e ko de wa si ni wakati kan wakati meji iba to ba tun je ko bere activity sa tun ri pe sibe na pains yen na o wa nbe eyen ni tv yan pe arumalegun ti wa nbe then yato si yen olotu o tun le ri wi pe oto ba mu mu fowo e bayi o le ma gbo san o ba mu fese o le ma gbo san nigba ti nkan kan ba ndu clean clean ninu ese yin abi ninu owo yen gbogbo awon afi han won o bi o toka si arumalegun so bi o se ri ni gege bi ibere te wa bere
0: pe ki ni
1: e be le se iru eni be o ye ko maintain ni healthy way that is ko ma je ounje to ma je ki ara o wuwo
0: ko ma je le to po ju gan
1: be ni je ko ma de ko de make sure pe seri ti a ba n so nipa weti kii yi awon eyan ibi ti detoxification gan ti waye niyen ta ba so pe detoxification process in which we remove excess cholesterol fat

0: sinya yo bi ogo to je si uti ba nde se wa lu lori akori padi alagbara ile kutukutu la go meji owo asawu eh bi da pada ogo awon apani to shufu ninu ogo bi akwa event on la won lo we yo yo ti ma to ipe ogo yan ti emi olorun yo si ma da won pada si bi aye la de bi si ogo ko ti ja won bo emi olorun ti se to fe de to re gbogbo pada eyi ti ogo ko ti ja o lo ni e lojo tuesday wednesday ati thursday ase dogo bi woli olorun alaye olajire si ayo mi opo to je yo ti ma soro ase loruko je ti anu si ma sele la go meji owura mi kutukutu samwe akwa event hall how to wale gbogbo ni ma fara on lo ma so testimony loruko je
1: kutukutu ni won di onile o ya ko pare
2: ah mi je so
1: ori ko pare
2: ah mi je so
1: ko pare
2: ah mi
1: e ma ki beta lo mi
2: oh yes sir
1: ofo iku ojiji
2: ofo iku ojiji
1: ki gbe soke o
2: kesa
1: soke o gudo ya le mi
2: o gudo ya le mi
1: o ya ri wo ri o
2: oruko je so ah me me mo ofo iku ojiji o gudo ya le mi o
1: Shorty
2: set up.
1: One
2: shut up.
1: I'll fight them.

25,000 naira 25 times 3 70 yes sir 10 million 4 so ke mi ya wa yes sir ani ofa inira ofa inira ti o mu mi bebe iku ti o mu mi bebe iku jade o ilori 3

0: wa mo lo
1: isu gbojo odun isu ta ninu oko agbado gbojo odun agbado yorukere
0: ise epoko
1: ma lo mo olodun modun e lodun
0: epoko si ni o babo lo won ni apolo oja ka je won gba ise epoko si ni
1: Olodun modun e lodun mo lo mo omo olode ogun bi yi ti ile tan aye gbaju
0: dari eto ni bi ayeye
1: isu gbojo odun isu tanu oko agbado gbojo odun agbado yorukere legan
0: ja

0: nkan bi adota odun o dede e
1: dupe o ni o
0: ni agbole ogun bi yi ni agboro ilawe ni ilu etan aye gbaju.

0: o ga to ba ja de bayi bi meli ti fi die mu le
1: oh yes sir
0: o ni asin pa ni o
1: eh ada ni wa yo
0: asin kini mo gbe
1: asin pa
0: iwe exodus
1: happy show
0: exodus ori kini ni
1: ori kini ni o
0: exodus
1: oh yes sir
0: ori kini ese ketala
1: happy show lo
0: o ni won si asin pa
1: ada ni wa yo
0: yes
2: awon ara egypt
0: yes
2: si won awon israel
0: yes
2: si ni asin pa
0: ni won mu won si
1: happy show
0: ni asin pa asin pa
1: happy show
0: oga
1: baba mi o
0: tori won ti ri traces egun
1: happy show
0: ori re
1: happy show
0: wi pe ama serule yin ni asaga dabi ni
1: ya se
0: ni ko dola
1: oruka jesu
0: lebe fun ile yin
1: jesu
0: ti ori re tin seru
1: oruka jesu
0: mo jade de me jade o jade o are lo se
1: happy show
0: lo oga
1: yes sir
0: so be a kan ninu bibeli o ni baba wa ti se
1: happy show
0: awon baba wa ti se won ko si si
1: o si mo
0: awon si ru eru e se dede won hello
1: baba mi
0: o le ma je baba re to mo
1: happy show
0: lo se
1: yes sir
0: o le je baba baba re tabi
1: happy show
0: ile ti baba baba re ti jade oga
1: baba mi o
0: baba mi o se mi
1: yes sir
0: jade labe egun jade labe egun jade labe egun
1: jade labe egun

0: ti egun ba le tan gbogbo to da lo mo nfa mu
1: every good you
0: ki lo yi e ka ti egun fe gbe mi atuele awon idile kan be
1: some home
0: won ki marry ton fi bimo
1: they don't marry until they give
0: won dan eni kankan ri
1: they never spend out of
0: the lo marry dan
1: they don't marry
0: awon okunrin kan na wa be
1: won
0: toro obirin ri
1: they never marry
0: won kan bimo kin ti
1: don't give that out
0: buku ni sa ya ba le gada egun buku ni o kan ro paye le nje egun buku ni to ba tin ba ku awon eyan mi jo
1: gentlemen
0: e fo egun lori
1: won break that case
0: yeah egun father
1: man your case is broken
0: egun father egun father
1: it's the
0: erogolo oga
1: my brother
0: awon eleriwa
1: bring up testifiers
2: praise the lord omo ijo ikorodu ni mi gbogbo gba ni mo ma lo fun program about 4 years ago lawon sin bi bayi mo gbe tele alabi afolake lawon sin bi bayi mo gbe tele ka to ko lo si ikorodu so sister mi kan wa ni pe ki ma gbo program authority mo sha n gbo igba to ya oko mi o sin be mo mi gbo mo so 2 years ago ta ko lo si ikorodu so ibi ti mo gba shop si ni ore mi kan ni pe e se e pe kini time pe mo fe lo si program mo wa ni pe program wo na lo oni program authority mo ni so wa n to sin bi bayi ni oni be ni lemi na ba mu scarf mo sa tele so lati gba ye sa mo sa n lo mo n lo sibe so last year igba beje baba ni time yi mo ti bi mo kan ri 10 years omo na lele ati gba ye mi loyun rara ato mo se test mo lo hospital o sa treat mi igba to ya mo sa gbo ati nowo so last year ti baba ni pe awa ta woju olohun fun omo ka jade ka mu eso wa eso orisi meta mo sa mu eso ye wa sa saju ase gbogbo e so ninu osu ye gba to olohun fayi mi je wa agbare mi go osu ye gangan olohun se yanu ti mo loyun o wa je ya lenu fun mi pe ase agbara n be lori oke ogo yi
0: gbogbo yin to wo mo se n gan bayi ojo mele mo la fi lori oke
1: ojo meta
0: bayi na se ma pomo yin wa ni.

kurunju yo ma se laye ogoro eyan iwo na o ya gori oke ogun ninu rin ajo ya tabu agbara to nlo lowo yi opo na si olorun alaye ni jesu yo ma lo nigba ti woli to mata yin gbo ti e professor samuel adebayo ojubaba authority wo ma fi majemu